ye ki emi mo ko je o se itewogba e joko pada e joko mo mi bi n ba ti ku n business 6 mo ni ma do Facebook 6 la ro ni daji kutuwai am gbara di fun convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye to je climax lola and latojo Sunday e je so pe Monday ta ti bere ola ni o pari and gbogbo sona church wa we ma la nbo awon kan ti dele latana awon kan si wa nbe latijo Monday Wema lati wo de wo moto gba gele fe so kale ni Wema Jesus City lo ti ye ka se bo nitori awon atunse to nlo lowo nbe ati bi titi oju ona be se ri on lo je ka dogbon si eyin wo le fe oju ere ame kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare oni mo fe ka fi gbadua loni oni won pe ni divine involvement awon ti won ba gba oju ere Olorun l'Olorun mo ba won da si Ameniye, ngba mo define ti favor tumo si according to current English dictionary. Eti won release ni Oxford University. Mi ni pada sinu e, ikan ninu ami po ti gba oju ere Olorun. Ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi. To ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se, ko si ami yen lare. Mi wa mo boya won kan fe, eyin wo le fi ami oju ere. The mark of favor is divine involvement. Do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lohun bo dasi aboro po le dasi pelu agbara bo gbe yin omo Olorun te ba fe e mo binu ma tun gbe yin dide wa ibi kan to le feyin ti because involvement tu mo si you was see me je n bo se bayi loluwa wi to ba le dide feyin ti nkan kan ma tun ni e joko pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni tin bo mi laaro yi olorun yo bo dasi gba ase ati ami idasi latorun wa enikan ni define involvement and that simply connotes God participation in the subject matter enikan ni ki le wi yen idasi olorun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs, in a person's affairs. Nigba ti Olorun ba bayan dasi nkan. And case it in benle mama, so ni lo kolon wobo dasi ni. Se situation woman rey, so ni lo kolon wobo dasi. Se yon yan yilenu, ki se bobo case lolo man dasi yo. A wanto ba sa, a wanto ri oju ere, ko kan lo we, oni man ba dasi. E waman kabe se wanyan ni bi pepe yin edo bale. E wa koju soke. Iyan ni pe eyin yo wa nle your back will lie down and you will face the front, you will face up. Wa gboju e soke. Ninu we Psalm 121. Agba adua ta won mo awon ji David gba ni e. Emi o gboju mi sori oke won ni. Nibi ti iran lowo mi yo ti wa. Oni iran lowo mi yo ti owo Oluwa wa eni to da orun ati aye. Ami akoko ti won fi mo mo poju ere nbe lara eyan oni idasi. E wa ki gbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan ba ile go leleyi itiju ni o ba mi da si oro igbeyawo mi lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ibe gigun enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo Olorun te ngbo mi awon anointing meji ti mo fun yin emu eyo kokan bo ni ola gbogbo eyin te wa so na church emu anointing eyo kokan wa mo fe ko yin be se anointing ara yin mo fe ke anointing ara yin se ju mi meji anointing won mo fun awon eyan Jesus City tori ta fe fi se ta fi nse na ni atojo Wednesday Latin no oil so gbogbo eyin te ni enikan ni wo fun mi iwo na mu bu oil te fi nse be budani no ra fi sinu ta sinu igo ta sinu bottle kan a fe jo ra mu Olorun ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soke Olorun jo ba mi da si oro mi ba wo mo mi da si esa ko si awon ti Olorun ba se lore to baba won da si ti won ki ni testimony e gbo mi sa it will appear to Olorun ba bo da si as if you are wiser

0: powerful than other people. You da bi eni ko gbo bi eni ko mo se ni. Ah, won la ki mo ogun mo te ki ewu e mo le mo, Olorun obo ogun ni. Ti Olorun ba bo ogun iye ewura, ko ni le mo idasi Olorun ni. Be se dobale yen ni baba n dasi. Dasi oro ise mi. Olorun ba mi dasi, ba won nkan se, tete wa nkan se, soro aye mi baba. Tete wa nkan se, soro ise mi o. Wa nkan se soro oyun yi, mo fe loyun Olorun. Wa yi pada ko mo yi, segbe ko mo yi segbe osi. Mama, e wa gbo nkan. Ti ami oju ere ti won pe ni dasi orun ba de. Nothing become impossible for you again. Ko wa sin ti yo soro se mo. Se baba ti gbadu atan ni sin. Mo so fun awon eyan ki won lo pade mi. Be ni ago mefa ni ori YouTube, TikTok and Facebook. So a minimum in si se yen laarin 1 hour 6 to 7 o na ma fi se lagbare ni to ni aye atun. Meku amanasha ala. Ye ye ti poju Olorun. Mama ni ra mu le ba ndasi fun. In the name of Jesus Christ. Eh to so le kan si baba. Ba nda soro ijo mi. Eyin pastor e gbadua yi. Mo mo toju mi ri. Ba nda si oro ijo yi. Mo si jiya jiya ninu ise Oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le. Afigba to ba nda si ni 2020. Oh enikan ti se so si yin mo se bo sese bere ni. Ah ah. Nigba ti bonki wa ni 2001. Gbogbo awon mo church ni mo ko lo. Ta lo korin nbe awa gangan be nu prayer warrior ta shata moto meji metala 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe a tun pada di oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa nba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun ba e ti ri bi ti pastor ti mo fi nu source gba bolu tori ko si telomi obasa ni omo gbe church won pe kan lojiji o de lojiji e sa ko de lojiji. Eh igba to lo yo si mi loje ojo Olorun ojiji ko to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se Oluwa but le kan na to de bayi o wa da bi ala ebe Olorun wa da si mi wonu ile ti mo nsun Olorun da si awon omo mi ah women convention ola la pari e ola na ni o je climax gbogbo awon to lo ba won da si enikan ni se yen wa wa nu bible ninu Exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon mo israeli awon gangan le example to da nigba ti olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence eh awon mo israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ah ewo o go far gan tin ba wo tawon yan ba nso Nigeria awa da se ma reni o lo bere lowo awon ilu olu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo Egypt ah ojuri to gbogbo eni to ngbo mi ki Olorun ko dasi oye dide mo mi e wa dide dadi e wa mo so tele mi be lo mo lo waju to mo lo eyin la ro ni Saturday baba mi dasi mi Oluwa mi ba ndasi baba mi dasi mi Oluwa mi ba ndasi baba mi dasi mi Oluwa mi ba ndasi baba mi dasi mi Oluwa mi ba ndasi esa interfenu so niyan a to to winning si tin ba ti bo sori Facebook enikan ni kinidi ai je be ebi ni ai je be yeye ni eyin mama mama to mo re ti pe laje yi ogbon wo lo fe dasi ti Olorun ba bo dasi owo to ye omo fun iya mi ni omo je o ola to ye omo wa elomi ni o ti o ba bo daso ro ga re ah won yan je e ki gbe baba ri fi po ba daso ro mi Olorun ojiji arifi po yo si mi lojiji be mi wo lekan na divine involvement is a sign of divine favor and ninu women convention team wa ni divine favor enikan ni woli be se se nso inu yin dun bo lo Olorun se le ba ndasi Je nko ko so number 1 kin wa pe mama to duro yi mama kan ni. How can God get involved? Bo lo Olorun se mo ba yan dashi. The first thing when God decided to be involved or to favor you is he will raise a deliverer for you. Ti Olorun ba de agbe olugbala olugbeja kan olugbala kan dide fun o enikan bi bawo eni to le support e be se nkigbe nisin baba ba ndasi gbogbo oro to nso omo na ti o gba iwo ni lo ati ba ronu ti e oju ko so lo. If there is a man that can pray, there is God in heaven that can answer prayer, provided ti wo na ba ti da Jesu Oluwa mo. Eni to ba da Jesu mo gege bi Oluwa to olugbala re, ah ki pe to lo mo fi tete dasi. Anybody ti o tun dese because bibeli ni bi nba gba ese lo kan aya mi o ni olohun ki o ni gbon adua mi o ni if I regard iniquity in my heart God will not answer my prayer and e wa gbon mi gbogbo eyan omo olohun a gbe olugbeja kan olugbala kan olufani lowo kan yo ran si o olohun ni lo kan so lato run ma fun yin lese bibeli yen o le gbe woli kan dide o le gbe pastor kan dide o le gbe contractor kan dide o le gbe businessman kan dide o le gbe nikan ti o kan dide mo fe ko ni se lofe ki aye re o le ba bo soju e wa kan ri oju ere ti o se ko ti o se salaye wa e wo to mo so nti ya ida ni se engineer mo me sumo to se o ye so
1: oruko mi ni jene adibayo jenes lati zona church ejibo
0: ejibo le ti wa so si wa lejibo yes
1: ben sir. So o pe odun kan lana gerege ti mama se beje ti mo wa si bibi yi
0: ni odun kan
1: bene
0: ni last year
1: ti se beje ti adu ti beyen awo sukorin ni bibi yi
0: eh
1: le wa so wi pe awo su ta korin yo ta se first o ka do ka jeun o
0: wa
1: ba sa joko ngba mo reti ti mo pe bi pa bi ngo te ni kin wa gun bari e de ye ti kara omi omi yesu re ni so yesu oro mi je si omi yen e ni ka si so nti aba fe si omo mi si re mo ti ri ni si o ti le lo ri merin igba to ti jade school tan ni ti guru re mo ti ma ti yen te ma pe phone re pe yan ba pe won ni ajeni mi bi pe won le wale ajele mi se o ah
0: yo la jeni
1: be ni mo nawo nawo mo kaakiri o su mi mo kan gbo pe yin lori radio jan na ni bi pe iwo ya kan be o jeni o toju omo re o da jeni o o do se ah mo le mi ni an ba wi o nbo ni o gba mo ba dide njo mo ba sari ka ke da ko yin ibo ni bibo ni mo ba so fe pe ah ni kidin be yen ni won ba ju e to ba na omo mi de be mo ju gbo asajo wa ni jo wa se njo te be de yen bi yan se ni ka so so mi tan ta mo mi tan to ko ba mo wa je mo fe je o ki wa je lo ma wa go to lu bo ba mi 3 mi score hello mo ba bota hello abibu abibo ni o ni elomo mi emi mama re o ni imbo iko o ni mo
0: pe yin fun re
1: o pe me ne ni jo yin ti kuro o pe me ni bi bo se o mi tan o pe mi ni mo ni ah o le bo yin sile ibo lo wa oloni ebi we ma le wa o n sise kini to si be ki pade ohun ah iro ni mo ba
0: to n pe yin laje
1: mo ba fe bale mo ba sare
0: e fe ba ta fe je jo nle
1: be ni mo ba sare ke ngba ti lori o n bo lato kan bi gate emi na bo o ke pa o me mi ogun odun merin ti se
0: church
1: o ni me mi ogun odun merin ti se o de mi na ko o ba royin fun mi titi o ye ki n wo moto de ye iwo rodu ni ese le mi atejo re de be so acha pari ti lati wa ni mi o da pe be de ti yin na on the 12 ni se wa nlo ni tori julele na 12 mo ni be ni a ni e ma lo ma se be de fun yin
0: o lohun se be de
1: ma se be de o ni ki mo lo si ti mo de si o se be de fun me o ra phone fun me o sa se to se da do da si pa na fun mi lowo mo wa pe ni February mo da mo ni abibu ipe ti mo le ma wa e da ko je pade mi Jesus ti ti pelu share yi na o ba ni we a try o na
0: o lo try
1: eh lo ba wa ni match gba to match lo an rerin pe o ki wo ya ti n so testimony to ba ya emi na so to na mo ni ma so lo ba ya ba ti fe bla ba ko nbe o to je kan ta ni match ye lo ba pe hello me mi baba yen sogun mo ni baba oni sogun ah mo so be mo o ni bo ti e jogun ni ogole ya re si te ba o ni customer kan to wa jamne ojijo odun meta ni o soro so boko special for mo pe se ti won pe o ko lo o so fun pe e to baba jo wo idarijin o ni bo se de le ni jo kelu ba ni hello abi le nbulo lo ni wa se nbo le ona ti lati bi ese kan sube kini e kan so fun pe o ni o ba lo da lo ba ni wo to wa pe le baba lo ti an fi fun aladun ta bodo wo ni kan mo fi le o premier eye se mi kemi o dariji o tori na lato ile se ti mo gba lo re lati bi odun meta e lori siro gbogbe e ko we fun imi tun be tu sori o ba mi ko o tu o ni o se gbogbo kan pata to re engineer gbogbo kan pata pata to se bi ti pari e ebo kan ibo ni tu ba se lo lo bayi ah baba mi se
2: ibo ni ba si se lo ba
1: ipe yi ipe mi o ipe gidi ni o ipe de ka gba ipe to kan to ke yin eyan da kan ipe yi ipe to da ni o ipe ti o ko o ti o gobi mo ti nawo
2: mama won mo ni ko yin ni n te n so
1: eni kan kan ko mi o eni kan kan ko mi o eni kan kan ko mi o e tan ko
2: abibu yin wa nko
1: abibu mi odu bi o te n gbe lo bayi to dagbe ni gbo program wa lenu ise o wa lepe ti bi bo sise lepe ah I toju mi gidi e so osu ni gbo 77 oni ma fun mi oni ma yo to bi pe soto soto ma ni wo ti da ba wo sa toju ya
2: soto
1: ti oni soto ah daddy o mi ti mo mu ku ti bo gbe fun ko mu ni igba to dele todele ko ba yawo mo o wa ko si re pe lo ba ya re laja emi ti lo o
2: iyawo so ba fun anawo e mejeji mi mo boyo le dide wa ki pe ta lo de mi to tun de ya mi ah emi o mo boyo le soro bayi o ta lo de mi to tun di omo mi wa di egbo aro oluwa loruko jesu idi aye ja lara mi e je wa won aladun oya Yes, Manash, Legade Yede Bodasha, Ide, Maja, Maja, Maja, Jesus, what do I want? Amen. Mama, on my way to Odumelu.
1: What you love me 34 years by?
2: On my 34.
1: Ben.
2: Number Kenny. So la la kobi.
1: Yeah, o number 2.
2: O number 2.
1: Ben.
2: Bi owo yen lori. Mama ni ni convention last year. That is July 9 last year. Won o ko ninu bi ti an ti ri yanu. Mama la won ju e baale. Enawo yin e gba tu sile ni. Adu e yo kan ni ma pe te fi joko. Nawo yen. Wa kegbe baba. Loruko Jesus. Tu owo mi le ki mo ni o tu le e je won awon to le soro ya ah baba bi owo agbara nla tu owo mi le Na shambara katahalash. Yes! Tu owo mi, tu visa mi le. Tu onje mi le. Tu ka mi le. Jesu, oluwa wa. Won ni nigba ta won dele, omo yen ba we nle lojo yen. Awon jo mi de worodu ni. O wa ko sibe o je lo laja pelu iya re emi ti lo fun o mama yi ogun yen o ni ja yin mo titi doju ale lo mo yan toju yin iwa so nikan oluwa yo gbe awon yoku na ga e ma tinu ogo wonu ogo in Jesus name nice that is what they call divine involvement idasi niyan gbogbo eyan omo olohun to fe ko lohun o dasi o dide nbi to ba wa wa tewo mo fe gbadua eyan omo olohun ni ola se ri pe ya won ko nbi ta tin gbadua ah ko ni be ibi to ti gbadua yen na ladua re ti down awon tin gba wo re wo awon tin lo agore ti won fi so for me pa je ni olohun ti pari won o pari ise sara won nitori pe mo so tele si omi and lagbara olohun to ba dola ola na to ni pade weje we mu mi convention of idigbodo lola anointing o mo fe so tele si e gbe anointing yin dani yato si pe ngbe dani bo e jo ntori olohun gbogbo eni ti ba nbo mura o oto orisirisi nkan ni o sele and agun mejo la bere
0: gba ti o ba fi di bi owo gbogbo sonacho ti wa ni nbo ni wema esa gbogbo yin te n gbo mi bi to jina join wa la ro la isin kan na si ni a se service meji tayo tayo ni mo fi so fun o pe olohun a da se o ye tewo e tewo gbogbo eni to ba se ami ni igba meji olohun mo bi o ni kile o to su loni kile o to su loni mi omo na bi ti wa gbe oro won gba loruko baba to mo ati temi mimo ki arugbo ojo jesu omo olohun ko da soro re in the name of jesus ami meje amen amen amen amen amen amen amen so emura la ro la agun mejo ni an kin to mo lo gbogbo eyan omo olohun kan fi rugbin kan ti ka fi se tola kan fi da mewa re ti olorun irugbin da si mi ni mo fe ko file ida mewa oluwa da si mi account number church lele 2017 4290 47 2017 4290 47 comfort life mission international first bank ni account number church ni ti yin oba wa wole sare lu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank ni yen comfort life mission na ni o gbe jade and ko to di pe mama lo gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ese bibeli ta fe ka loni ati pari iwe jeremiah lana lagbare eni to laye atorun iwe lamentation iwe ekun jeremiah on la fe ka 1 to 5 na ni akatan loni ni 1 to 5 akatan loni ni o 1 to 5 ni gbogbo eyan omo olodun ti won bi ekun jeremiah la fe ka and akatan patapata loni 1 to 5 pe na lo wa nbe ko wo 6 gan eyin omo olodun te mark birthday yin ati wedding anniversary yen wa kunle ire ati anuko ba yin ilekun ilo siwaju ko si ni waju yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity anuko mo dagbere fun idile yin in Jesus name oda president wa governor wa your excellency Nigeria gbo enikan ni mo be share testimony mi eje o loud ko clear ko ni ti lori number 08088 71 65 66 08088 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin God bless you.

0: true to life. True to life.
1: Hiya, Bobby.